Tugin patian fagna la huna gan langa itlama sakber pal mairo di la run satu ka sindi lal tan puyi ani. Tuna tuan Stewart lal ro tsa mazai gan ngay tlavele tunga nga ita kanisi di la run saang.

Amoy berti lak kan ngai lak takha sindil than pui sak ani tuna chan steward le ro cha ma zai kan ngai thavele thonga minzir te ro ti laron sang.

minzir ti ro ti lakan ngai thak ta kha steward la ro cha ma sak ania tuna chuan tukin pathian fakna lo na kan hlangai thak nu nun ber tur ka in pe e ti la steward la ro cha ma sak e lo ngai thang o.

0: kain pe eti lakan ngay tlak ta ka steward la roo tsa masak ani ya. So ti zong tutugin pati an fak na lahu na sindil tan pui le steward la roo tsa mati zay kan ngay tlak te iti su ni ya Akashvani ay zol chong apuan so ani.
1: Hey Akashvani, ay zol ani, kun hatok te tan.

0: tun tung kut na tok te tan te hun a chuan thu chi hnik kan ngai thlang a ama sa in ui le zo te atanga na na kan kai the le a in ven dan ti tu pui kan ngai thlang a hun an mang to tur hi doctor ke laring kimi veteran officer sir chi pani
1: mizo te hi pi le pu atang to a ran vul war tak mei kan ni a in tin deu tho in ran enge mober an vul chen kan ran vul te zinga chuan ui le zo te hi kan chen na ina cheng ve an ni awangin ma ni chung ko mem barang hial en po kan om bok chin kan e ang ang e in then khat phei chuan an khuma an mutir ve hial chin hen kan ran vul te nena kan in fiam na atang le kan khosa khon awang te hian kan kho har na tam taka min hnema tin hlim na min siam sak awang te hian bi pisang le akai hnoi na na tam takin min pum pel tir thei bok ani ama ero chu kung tam tak

0: tui le ei tu reng reng nat na vei zun in ati bol hlo le ei le in atangin mishingin an kai thei bok tin zunin ati bol hlo tuya chen te ui le zo te henat na vei in azun khum le le thlai khoi te po in akai thei bok henat na vei te chuan khosik luna tlun tisholna luak mit liam mit sen rem room le pumna an nei chin henat hi antibiotic manga ti dam thei ania enkol thatlo ero chuan kal le thin a khoi che theia thina hial po a thlen thei ani parasitic disease he hi rule hlut le na dang chik wanga ngai thei te han soi le ila toxoplasmosis henat na hi rule hlut chi khat toxoplasma ina thlen ania he rule hlut hi zo te e ka om thina tui le ei tur chi reng reng zo te ekin ati bol hlo ei le inin mishinga akai thei ani henat na hi nau pai lai ta na hla um em ema thina hia la thlen thei tin anau te pai lai tan po pian swal na thlen thei bok hemi ani awang hian nau pai lai te chu zo te ek thian fai lo turin doctor in thuron an pichin ani henat na hi zo te emo ran nung dang se atang te poina kai theia in chiuna siau thiang hlim lo man atang poina kai thei bok henat na hi dam doi manga ti dam thei ani rualin a in ven na thabir chu kan bungbel man te fai taka sila thei le thlai shing ei tur kan chan na chim te thlengin ti fai masak thin tur ani tin zo te ek kan thiarin uluk le fim khur takin kan thian fai tur ani ui le zo te hian an ko chunga ru hlu chi sang sang an pai theya ru hlut pui te puam kan ti phei hi chu mishin ta na hlo om hle ani tin ui hi shik chi sang sang ui hli te shik te le mitlong hmu tham lo shik chi khat mites kan ti mei ten an bom du hle a heng shik chi sang sang hian mishin te po min se in har sat na min thlen theya tin ui tang kan ti kan chu le kan khoi awangin vun thak kan ban ngong le om vela kan kai ve thei bok ani heng kan soi tak na na chi sang sang laka kan him thei nan heng te hi ingai pui mo tlang ang u pakhat na chuan ui chen na in le che vel te hun bi ne ya ti fai tur ani a dam doi disinfectant manga ti fai thin tur ani pahni na a thei sam chuan sa hel le sa nga hel ui le zo te pek lo tur a chan chu heng te hian rul hlut tui le nat na shik an pai thei ani pathum na ui khoi pom le en kol zo apyang in sa boni mo antiseptic dam doi mangin kan kut te fai takin kan sil chen tur ani palina ui le zo te dam lo reng reng ran hrisel pa ngai le nau pang hnaya da lo tur panga na ui le zo te te hi ngai nat luat awanga follow tur ani abikin rule hlut paina sa ui an hlo om zual parukna chuan kan ui le zo te vul te hi kan kan taksa mai ngong kut le ke te lia tir lo tur pasari na ui pakhat ai tam vul chuan chopek na san theu siam sak tur ani pariat na chuan ran chopek na man rua le thil dang re reng fai takin sa bun nen chil zia tur man ro dang le chopek na anin bual na man rua te no pang khal tir lo tur ani pakwana chuan ui le zo te dam lo no pang khal tir lo tur somna ui le ui te dam lo en kol re reng in fim khur hle tur ani a kut korte mai tuam na te le tar mit ang chi te man a tha som pakhat na chuan veti doctor te ron chungin ru hlu thlo regular tak a pek thin tur ani a hun taka shidan na lak a poi mo hle som pahni na sa le cho thatak a chhum min le ready made cho company tha te na an siam ngei pek thei a tha som pathum na kan ran te an dam lo ani chuan veti doctor panwat zel tur ani som panga na thil ti zo apeng sa bone mo dam doi mang emo a kut fai taka sil hian na na tam tak la ka himna ani ti ise tharang u a to bera chuan kan ui le zo te vul te tangin nat na hlo om tak tak kan kai the awangin kan ran ngai nat na akiam tur ani chuang lova ma se kan ran vul te hrisel taka kan en kol hian ke mani tan po a himani ti sha ila thiang hlim tak le uluk takin kan ran te i en kol je lang u
1: kan ngai thak tak ui le zo te atanga nana kan kai thei le en ven dan ti tu pui ma hunon mang tu kha doctor ke lalin kimi veterinary officer ser si pani kan thu do te tan chuan pang cho le thlai dang chin kop dan ti tu pui kan ngai thanga hunon mang tu tur hi lal tu sakiral te sericulture promotion officer directorate of sericulture ami ani

kanal thak ta kha ke ni vel chat puyan min no lul su ti la asak ane tuna cha miram lal chu moin chan lo mangai na ti la asak ilo ngai thang.

0: lung kham di le na ti la kan ngai thak ta kha ai chhla chakima sak ani he he kash bani ai zol ani jingdar sari le minit somli panga ani ya thlevel nei lo ngai thlang u
1: hei hi akashvani aizol ani hd lamal soma kania thlirvel ni hun kan lo thleng ta a tukina min ngai thla tu zong zong te ni tar chube ve kule voin hi juni somni pakuani a tun thla chunga tho tan ni nung ber lo ni ta a nak tip mai thla thar kan chuang kai to don ani tin voin hi kumina ni za somriat kan man na ani a kumin mang zo turin ni za somriat panga kan la nei ani ngai thla tu te voin thlung taka hun mang turin tu sakna kan la na cheu tukina yenai zole chevela chuan khuwa athra zingkar borok ponnom veo maya chuti lain fur lain yangin chhumi ro tam dewa vein lama te chuan ro te po sur mai theye tukina hen lir thei tlan vele kolai dunga taksa soi zoi mu tur anom nuala ma taka dorin hong te po mu tur anom pokani tukin sing darli le mini som thum panga kha ni chuwa ka vein tlai daruk le mini som atla le anga voini re zong hi dakar som pathum le mini som thum panga ani ang statement center chinsia dani nimin khan aizo chulum lai berin celsius degree somni pasari avo lai berin degree somni pakatani boru ka nong omza chu non lai berin za som kwa ro lai berin za som sari ani akuweather.com in district ko pisang sang khuchin tur atarlan danin boin hian aizo sai to le na thiela te alum lai berin celsius degree somni pakua le avo lai berin degree somni ni turin atar langa sership le khozol alum lai berin sese degree somni paruk le vo lai berin degree som pakua ve ve ani college ship ni serele somni pathum sampai ni serele som pakua lungle ni rukle som pakua longtlai ni le som pariat siha ni thum le som pasari mami district hi district dang ai suan kholum lamat le mineron da sang dewa alum lai berin sese degree som thum pani le vo lai berin degree somni pani ani khochin thlir lok na IMD ISO center mu lok danin voin hian ISO champai ser ship si ha sai tol khozo le na thil district mun rang ranga mun tam so ka ro sur theina za som nga tanga za som sari panga oma mun tlem te ro ba ka check le thlin avak lo thok thei din mun a om pokani tin district dang zong zonga mun tlem so ka za som nga tanga za som sari panga tho ro sur theina ha om ti in khochin thlir lok na IMD ISO center suan atar langani tukina police station sang sang atang report

then naram tilhakan ngai thak ta kha sarun ko shen zai pol teremania tuna chan sate ko shen zai pol te hlarem kan ngai thavelenga krista mangai na tilan ron remang

len roi hlui ti la kan ngai thak ta kha la lung mon chang te sakania tu na chan si ram phone in lo la run ti la sakilo ngai thang o

chun nu lunga dam ma na ti thla kan ngai thlak ta kha le lung ma chang te sakani ti chuan ka chumi ka ti zong kha tun chum zai re moi huna zai kan ngai thlak the te chuni ya akash vani aizola changa pon cho ani tuna chuan lung len hun kan hmanga tun chuma han kel thlamon kimi David Darlong le Rebecca lom sang ti zai ngai thlain hun kan mang dona ama sabera kan langai thak tur hi ngai zual ti la kela thlamon kimi sakani ai lo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha David Darlong in lungdum ti la sakani aduta chuan Rebecca la lom sang izai kan ngai tha anga ihlui lo ti aron sang

0: Junge, länge, lol da mal, oi oi sa, in Wort ja, konge ka di te, ka ming moi, huaro mele, wa, rangkara, leng lo, ka song don gu le, nat lang song song, in ti dek dek ja, konge.
1: Tu na kanai thak ta kha kon pui mar veng cultural club design ya an la ron sakha swang swang lung hlu ti ani adu ta chuan ram thar veng mop zaipol ten leldang oi oi zain sakila ngai thlang u
0: anga oi oi za in vor ti ang khonge ka di te khaming moi khuaro mele wa rangkara leng lo ka song don gu le nat lang song song in ti det det ti ang

0: system kan ti thin ni chung kwa chunga planet hawa chuan tuna zir chen kan nei china mi hring te anga society ne chenge mo alien signal ang chi te po hi omlo nia kan ngaya ni dota arsinai berchu proxima centauri nia hei hian hel tu planet po anei ve ani leya changa light year li engkum khat kal li ve la la umtina nia chunga chuan alien de chu lom da se tin han chhui don le taila leya changa signal kan thon chu a hian kumli hnuwa a theng don ti na nia chulai mun chu a hma kan soi tak tengai tu kha chuan nai tak a nia amai ro chu eng point kumli ala mang don chau ti na ni proxima centauri b le proxima centauri c te hi he rc hel tu planet an hmu chu to te an nia proxima centauri b jok hi nun na nei te ta na chen theina habitable zone kan ti huam chu nga om ni nan nga ya chuta chuan khol tha tak tak nei alien te hilom ta se kan signal thon chu enge moza chuan nong to nge turani ma se voin thlengin message an la ron reply lo tlem lai deuh khan van sang lama tanga message dang dai tak dong nia soite america lama te om thina amai ro chu a reply nan han thon let point eng ma ron chan le nang hi voin thlengin soi tural om lo ani heng alien te hian lo om ta se tin kan hisap ani kha TV channel ten in signal ten thon chuak vengem tite voina YouTube channel kan tiang te hetiang anga mihring te en thei video emo heng te an siam vengem chung te chu signal an pe chuak vengem tite hi kan hisap thei chin chu ani maya khovela changkang zela lei mihring te hian signal chhiar sen lo kan thon chuak to a kan bul hnai vela hian alien lom ta se kenia ya changkang le mason jok an ni phei chuan kan signal lo dong thei tur khol hi an nei fer fur to ngei narin oma chutianga ni chuan kan om ti hian hringe yanga ma se voin thlengin min naron tlo lo chuan hi lo om ta se enga tinge miron tlo lo min tlo chak lo nge nianga min hlau jok niang keini ai an changkang lo jok anga kan signal te hi an la dong lo jok ani theyangem nge an changkang to lu tuka to tla ka min ngai lo jok hisab na chuidon na ani mai kan ti thei chu nge nia alien te hi an lo om lo jok niang science zir na chuan apoi mo ber chu fin fi na kan ti thina voin thing hian he kan universe zau taka hian alien han ti hian tv vela kan hmu thin mel mak tak tak lutung sol peu puo te kha mi tha kher lawila ke ni anga society ne lo cheng ve tu po kha alien anga lo ngai ta ila voin thing hian scientist an nasa takin an zonga signal tam tak kan thon chuak to a amai ro chu chung kan signal minon reply thei emo ron thon chuak emo hi soi tur an la om lowa chuwang chuan science zirna tang chuan alien kan ti te hi voin khang chuan anom ti hi kan la soi thei lowa an om lo ti po hi ani na taka chuan science zirna tang chuan kan soi thei lo ani fin fiana kan zong thina chu voin khang kan la mu lo wangin alien te hi voin thleng chuan an om ti kan la hrelo ani te hi science atanga kan soi thei tok chu ania zi chen te lom zelanga enge kan thlen zel don ti chu kan hrelo wa ama kan soi ta kan khan civilization changkang jok nei ten a hniam jok an tlo hian thil tha a in thil tha lo te po a chok du khop maya chuwang chuan kan an chui don ang khan an changkang lu tu ka tlo tla ka min ngai lo nge ni anga an na changkang lo lutuk zokanga kan signal te hian la dong theilo jok ni ang ti te kha voin thlenga kan chui don thei kan hisap thei om chhun chu ania khovel technology le thiam na thang zel hian enge min thlen don ti hi science khovel chuan ala thi rengani
1: tuna kan ngai thak tak aliens ti tu pui manga hunlon mangtu kha Joel Albiakima scientific officer Mizoram science technology and innovation ami ani
2: only chu ti jong su tun tum science magazine hun kan man thei chu lo ni le ta a Akashvani, Aizola Tanga Ponsu, Ani.

Kan lungai thak ta kha o mi sual chandam tu na kau che ti la ni ya ron sa tu kha jesi lal rova ani kan la panina dan chuan helen lal rem sia mi zai kan ngai tha anga ani hian in lal pa tel lo na ti la sakhi lo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha jesi lal rovan heng mi te ber ti la sakani tuna chuan helen lal rem siam mi zai kan lo ngai thavele thunga nga lal pa rong bol na ti la ron sa ang

hei ka shwani ai zol ani dar som pan hi le chan ve nia ram ngai thla hun kan mang kan ngai thla ho do na tun tu ma hian zai thiam tak tak te na ram ngai lan sak kan ngai thla ho do na ni ama sabira tan chuan van lal sailo va zai kan ngai thanga ani hian in zo faleng kan so me ti laron sa ang ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha wan sailo wan zo phalen kan so me ti hla sak ani apani na tan chuan lal rin dikhi khyang te ron zai anga ni hianin zo fa i than har hun ti hla ron sa ang ilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha jailal theng lian an kan zoram hi ti la sak ania tuna hian ram ngai thla huna zai thiam sang sang te zai thiam kan ngai thla me kan ye adu ta chuan silal biak zualin hlo tlin na ti la sakilangai thlangu.

0: Ao dona tun chuma an hun kan ngai thak tur hi akashwani ai zol atanga kan ve khat puan chwa na tur ani
1: kan thu pui thing ki lo tur nung cha dua tur tin ya thing kan ki lo na chan tur te nung cha dua tan ngai chan te kan shat ma sak lo chuan zo ma har samai the ni chu wangin thing tang kai na te nung cha tang kai na te kan soi ma sa zet don ani chumi ma chuan kan thu puya kan lu tak tak ma in recitation ngai thang o van lar sia ti sang chal recitation soi turin ilo so mang
2: Tho phình tế bung thum trang khá tất tăng á trang thum khá phá phá gà đàn sơ thay hề sô lạ ít thiên lưu ngươi khá thu bạc tất dù đóm răng rộng rõ sơ đóm ni lẹ cùng tế khía mò nà tế bè vợ thả đón chân nha không ấy nà lẹ thu thật chuẩn nà chân tế chủ sơ ngò ngà dìm tất lạ ít thiên lưu phê gà dẹc rõ gà lò mẹ
1: van le sia ti rang cel recitation sei ngai nom le maya alom om le mai le kan thu puya kan lut tran do na nga thing trang kai na kan soi ma se berang thing hian trang kai na tam tak ne ya chu nga trang kai na tam tak ji nga chuan alang sar zol pathum chia kan soyang pakhat na chuan boruak thiang lim oxygen min pe tu ni nun na nei zong zong te hi boruak thiang lim til lovin kan nung thei lova mishing tingat phe hi chu oxygen til lovin mini som vel ba kan nung thei lo ni oxygen kan mu na nar ber chu thing na atang nya nia mishing te hian oxygen kan hi blu ta carbon dioxide kan tho chuak le thina thing na te hian carbon dioxide kan hi blu ta oxygen an tho chuak ve le thung chin ni kan sia thiam le zol thei nan he ti hian kan sui ti ang mishing puitling pakhat hian ni khata oxygen liter z ni vel kan mamua thing kung puitling pakhat hian kum khata oxygen liter noi khat vel siam chuak theya puitling pani vel chom thei ti na ni chu thing chu a upata alen zo pu le a siam chuak tam ting meya thing kung kum za a upa phe chuan chung ku pakhat a chom zo deu tho ni ti chuan kam bo ruak chia thok chua te chu bo ruak thiang lima alo chan tir ve char chara chu tiang chu ni wangin thing te hi om lo se kan kho ve li bo ruak chia lir na khatanga bo ruak thiang lim hip tur om si lawanga rei lo te anun na nei zong zong hi kan thivek mai do na ni atil lo kan om the lo bo ruak thiang lim min pe tu ania wangin thing te hi kan duat em em tur ni panni na chuan tui na siam tu ni tui hi nun na nei zong zong ten kan dam kho chuan nan kan mamo veka mishing te hi tui le thil dang e mi alovin ni thuma tanga ni nga thleng kan dam the ni mishing taksa hi za som sari panga vel chu tui ril nia chu wangin kan ri sel the nan tui thiang lim tam tak kan in apoi mo ni mi thiam te chuan ni tin tui thiang lim no re ta tanga no som tal in chin turan tia tui kan in that lo chuan nat na chi sang sang kan tok theya kan taksa chung lama har sat na tam tak athlen mai thina ni kan dam nan te kan ri sel the nan te tui kan mamo zia kan ri ta a thing te hian eng tin nge tui kan kan nei the nan na an tho kan soi ve thungang kho velin tui a don the na nar chu ruwa tui ania thing te hi ruwa tui siam tu pui mo ta kan nia lei chung ri la tuite chu an zung mangin an hi pa chu chu an na tangin tui hua alo chua ka borua ka vondai mai ba ka borua ka tui hu alo tamin ra alo chang le thine ni tin ro alo surin tuite chu lei noya alu theinan hian thing ti yam poi mo le ya thing om lo na muna chuan lei chung langa tui ho ka luang hum huma lei chung lang hang tha thlai ta na poi mo em em te aluan pui dur dura kora alwang ra mai mai thine ni thingom nam hun ai ro chuan thingte chuan ruwa tui luang chaklu tuk tur lo danga lei chunga tam tak lwan lu thei pha lei chung lang hang thakal ral tur po na set takin a veng thine ni chu tianga lei chung ri la lu thla tui chu tui na poi mo tak lo ni ta chu tiang chuan thingte hi tui na siam tu poi mo em em an lo ni ta ni thing le ram go om lo nam hun pia nga tui na tlema ruwa sur tlema tui thiang lim mu tur tlem thina ni kho vela hian tui thiang lim mu tur akum telin tlem tel tela a chan ber chu ramngo thingle mau kan ti chireum na sat em wanga ni mizoram a po ramngo kan nei tlem tel tela ra tui tlak da na mu mal lo tel tela tui thiang lim kan nei tlem tel tel bokani ti kan shareng don nya apatum na azuan COVID

0: pekha pekile mani chu enge inti a
1: helai kan thing phun hi abul vela lo hnim to lu tuka kan thlo fai ani hi ho rini mi lo pui ve ro
0: ka pe lo zong takani kan hmon po ni si lawa nangni po in hon ani si lawa nga tinge in thlo du a
2: kan hon ni lo ma se kan mo phurna ni thawlom pe thua ti chuan kan pe bi gre gre ni nem lo thlo ve mai mai ro
1: nia ti hian thil chata kan ti ni hi thil hau tak em em ani box si lawa he tianga thingphun le thingphun sa kan enkol hian thil tha tam tak kan ti the nia
0: nim tho fai me mi a thil chak kan han ti the dan chu ing ni a min han silve ula
2: hey ron put fai ve put la kan silve ang te
1: nia min ron pui ve put la ho hela hi lo pot ve ro
0: avan ha thak re ve hey ka pui to bok che wa thil cha kan ti dan chu min han silve to ula ka she chak via wania
1: khovel ram shang shang a thing le mau de kan ti rem na satlo tu ka wang hian khovel bo rak hi lum tel tela hetianga thing te kan phun bel ze hian khovel lum zel tu kan ve thei don a lom
0: oi van ho khovel zau zau nen kan thing pakhat lek phun hian khovel bo rak a sem che thei om lo e mai a wa yom lo ka ti in o ya mi a
2: rini she lo mai mai ni kha thing pui ling pakhat hian bo rak sem che turi na sak ta gen a thok thei sin thing pakhat hi hlu tu ka lom ke ni chu kan zir tir tu te min she na sa thei lu tu ka sin
1: dik chia i shat la wang mai mai ni kha a ho lo reng reng kho ve lum so zia de hi ngai poi mo nga ye sin chumi ve nan chuan kan ti thei ang tok tok ka tho ho hi anga ye lom ke ni nau pang chuan thing phun le thing um sa en kol hi kan ti thei ni ri mai a
0: mizoram po azau ti to nak la in khovel te chu azawi thing pakhat thian kan khobo ra ka po siam che zo do na mi en tingi khovel te chu asiam chat thei anga ki chu kala oi chang lo
2: thing pakhat lek chon asiam che zo lo re ngong chu ma se mi tin in thing pakhat chau hi phun tai lu chon asiam che zo do na tu kan kho a po ke ni no pang ring po hian thing pakhat chau hi en kol puitling ile chon kan kho ai tun a hian nuam te izo kang
1: dikcha thing pakhat le po hi aluzia hi shichhuwi la chuan kan khwa po hi nuam su tang mizoram ano pang zong zong de hian shichhu phei la chuan mizoram po hi nuam sat don asin
0: shilau chu an tam ve ngo tang ke po ka shi reng reng hlei nem
2: ni e an tam ve mai the ba ka shi rang chung po ma nia ti tum lo pon om ve no thawang
1: kan se ti to te pon an sai fo chi na ma se thing phun le thing phun sa en kol tak tak hi chu kan tam lo lu tuk ni kuma kan thing phun sa po tam tak chut ni ma tam lo to ka wangin athi chen le hlomania
0: thilo ma se hetyang kong bul nai lu to ka mi te chu mi kal velin an sat chum dai thawanga no pang har do de wan tam si
2: nakin lo ka thing li an tak ani mai tor te sa chum mai mai lo turania kan ta na chang kai tor po ni lo at nok po ni chong si lo te sa chum mai mai do te anum zera ke chon a ka ti
0: zwala te chan na win ngal te mai nia kan in khanga a pa thingphun pu alen to te ring ne nan lo sa thluwe ka a pa pu thinrim khup mai
1: thing le mau te hi borak siam chatu an ni zia le an lu zia te chu she chiang se chuan an sa chung du mai mai ka ring lo an shat lo wang an yang a
0: nia an shi lo ni mai the ke po kung bula thing lian da lo om hi chu nom ka ti ve thawa a hima chol ha dam te po hi nom ka ti chin ma se en kol hi kan mu phu na ni ti ka lo shi ring ring lo wa ti the kan ne ve ti po ka lo shi mi a hlei nem
2: tu ti du ma ni bi khlei nem kan ti the to ong tu ti ve mai tu ra lom tu na kan nim tho fai po hi tu ma tho fai ru po min ti lo ma se ke ma ni phun nge yan ya kan ti du ra kan ngai mai lo
0: he en te u khu khu to khu ra ma ka nga nyang aron khu chho na sa mai
1: ni chin khan zuala te chian hau kha khu la ma khwa nan chuka an hala ni nge nge yang ke nin kan phuna a pui tlin theina kan en kol ve a a chen nan lo har le box si an van ti mak thei tak
2: a van poi chin tak he te anga ram a kan hian thing le mau tam tak a kang ral china a pui sin mu le chu ba ka an chen na kan ti cha sak a wang in nung cha tam tak an thi pha a chen na le ei tu nei lawin an om china a pui tak tak ani
0: an ha lu

0: nang an ti kang pal te poni vi thei thawa khu a kang to lo niang a khu po re tolom
1: rama kal cha film khur turani rengalom me chen pon kal san donin ti hlum vet turania chu tiang ani lo chuan thing na ro pakhat kang pon ram na se takin ati kang thei alom
2: dik cha film khur lo wang ram kang hi tamasin ram kan ti kan hian thing tam tak a kang ral me baka nung cha tam takin na se takin an twar pha sin nung cha te hi do taka en ko hi kan bata sin muli
0: inge kan bata mi bi kherna an ma ni nin en kol ve se ni meilom an nin te sa in cho te kan pe do nim ni
1: ava buai thak chin ta ke o en kol ti wangin an nin te sa in cho pek tu ti na ni kher le ne kan du dan dan na ti hlum te an se na ti chezonga kho sak lo tu ti na ni meilom
0: kanti hlum lovin entin ngi asa khan ei thei anga sawale ramsa te chu asa e atan lo inga tan ngian changkai ti waka
2: changkai te ringe changkai ne tam tak an nei lom sawa te hian thlai e chetu pangang le ran nu te deu te an eya thlai ti se thei tu la ka an veng him alom
1: ramsa te po hian thei an ei te hi mun danga achian pu dara mishing ten kanti dar phak lo na huna thing an phun dara changkai de wan nya sin
2: chu lo po chu in le avela chong chong le sawa dang te po hian kan bol zo thau chumal le thil dang te hi an eya kan in le ave min then fai sak alom
0: ehe an lo von chang kai le si ve chu tyang takin kalau shi chang ve hlei nim ke ni te chu a u ten sawa an ve te ma sia sawre te hi kan ne cheu ze la sin
1: kai o i u te chu sawa ve to lo turin au shil ro chutia savan vereng te chuan in bulvela savare wat mai dona sin
0: ni e shilngi nge turani chu
2: pathian thil siam jong jong te hi in mamo ton ve kan nia kan du du a kan ti hlum te thing te po du du a kan ki mai te hian kan ta na poi e me ma sin do ta ka en kol hi pathian in mo phur na min pek dan po ni zo ka sin
0: vu in chu thil ka van shel bel hnem em em koron gal fu kher chu ka lom hle mai thing phun chang kai dan le nun cha te dot anjul dan te ka shet pha a ti zia hle mai
1: ningot mai ifin pha sat don ni hi no pang te po ni mai la kan ti thei to khi ti cheu to mi la cha ni mai
2: ke chu ka ril cham to anu in ba la chu ma ve yang u a tui don te mai nia
1: ni e vai phuti la tlai la ma kan ti chun zom le don nia

ecological crisis ang tini. Mising tehi ecological balance di buhay to birkan ni. Nung chadang in eiton dan hi chupathiay na siyam dan punghen zom tra a nung chachikhat ven thei lo kho pa pung thur thur soi tur tam lawang. Ma se mising te bok hi ecological balance di buhay to rampalatu te kan nile china. Thing le mau kan ti chereu na se em em a kho pui thang ze la wang te kho saknom na tur ta na poimo kan siam chho na lama ram.

vaka heng te wang yang kan che vela ram ngo tha tak tak kan thya chum chu me ni chu mi na ngong chu ram sa le sawa te an tlem tol tola an chen na le an ei mu na be ram ngo kan ti che reu na sat wangin chen na tur le ei tur nei lo wangin sawa le nong cha te deu te chu an rem na sa le a nong chalian deu te po ei tura ta mishing ten kan suat na sat wangin an tlem tol tol me ni ram ngo a che rewa ram ngo siam tu nong cha poi mo tak tak ti an che rewa kum tin hian kan ram ngo te pun lam ain tlem lama pan zel me ni ram ngo le nong cha tlem tel tel na ngong kan soi vele nga ama saber le lang sarber chu khovel alum tel tel hi ni atir lama khan kan sui tu a thing te hi borak thiang lim siam tu mai an nilawa borak bol lo eral tu an ni ti kan sui to kha kan la shreng em o borak bol lo tama wanga khovel lum tel tel dan chu in sia chian theinan kan sui fia dewanga ngun te winin lo ngai thadon ya o ni atanga lum na lokal hi khovel lo thlen hiam van borak ka bok aso khok let le china borak ka bol lo lo tam hian chu tianga lumna van borak let le tur chu borak bol lo chuan alo dang tatlat mai china ni chu tiang borak bol lo chu greenhouse gases an ti a carbon dioxide te nitrous oxide te methane te hi alang sar zolan nia heng te hi mishing ten kan thok chwa te thil siam na mun sang sang le motor khu chang te e rong bol na khu le ram kang khu chang lo in siam ten ni berani heng greenhouse gases lo pung ze la wang te sikle sa wong tu ber thing alo tlem tel tel wang te hian kan sen na bo ruak chu akum tel in alo lum ta tel tel maya chu chuan hong thalo chi sang sang ne ya tui lian te ra tui tlem tel tel te ra bo hok su ra wanga le min te sikle sa mu mal lo te thlen ani tin bo ruak ka bo ruak thalo tam wangin mishing ten kan hi blu ta nan da kan riat ngai lem lo chi sang sang thok lam har sat na te taksa chung lam har sat na te siama no pang te te te puin nan da khir tak tak an veina sa ta em em mai ni hi tin nungcha te hi lo nei tu te chhian ani ti kan sui to kha sawa te khwai te le nungcha then khat te hian thlai athar hlok the nan na sat takin an thok veya tu na chon he nungcha te hi an rem dok to wangin thlai thar a lok le the lewa thlai kung e che tu ran nung dang ten lo punga chung ran nung e tu ber sawa te an lo rem le to sia chu wang na kum te lin thlai thar a hlok lo tel tela lok taka thlaien thar du awangin lo nei tu ten an thlai en kol nan chemical si sang sang an man lo ngai ta a ran nung tha na lo te leiti that na dam doi chi sang sang te a pa that na te an mang te cheu cheu mai thi na chung chemical se chu thlai ra kan e rualin machine ten kan lo e te la machine a nan na thalo chi sang sang cancer thleng in thlen thei ta thin ani heng zong zong hi abul pera chuan ram ngo le nung cha kan ti chireu zel wang ani ram ngo kan ti chireu rual hian a chunga cheng nung cha te kan ti chireu vengal buk ti hi kan sia tela poi mo le mai mizoram hi ram ngo tha tak tak kan nga china tlang ramani bok nen kam bo ruak po anwa mi na thiang lim hle thin ma se tu na chuan chung ti po chu a chunga cheng ti nge hian mu manga kan chan tir chep to mai ni kan lo nei da na wangin kum tin ram ngo tam tak kan ti cherewa thing kan kit hum huma kan hal le dur dura lo nei nan mai ba ka shalatan te me hol ro tan te thing tam tak kan kita kum tin hian thing kung pui tling tam takkan kitchen ni heng mai ba ka hian in kalpo na kong pui kan siam na tan te kho pui kan zau na tan te thing tam takkan ti chebok china ramngo kan ti chhat na sat e wang hian kan rampo tu na chuan ramngo tha kan nei mu mal ta hau lo mai ni heng kan ti chhat tak zong zong te hi angai din thar le tur chuan kum za de tho ngai hial to me chu ti mek lain ramngo siam thar ko nga kan thok thale si lawa thing phun bel le a om sa ven him ko nga kan tho na sat le zo langai tak zetani ani le engtin ge ram ngo chu kan hum halang le ram ngo hum hal tur hi na poi mo ma sa ber chu tlang ram lo ne ya kum tin kan lo ne na kan thlak thin hi kan ti to pangai ni chu tiang ani lo chon kum tin ram ngo kan thiat reng mai don ni a tlang ram lo ne ban sa na e zun na kong dang dap emo long get ne ya kum tina in sun lo dan ngai to emo ngai to le mai tin ram kang tur la ka in ven he poi mo em em bok confirm phur tok lo

Hei Akashvani, ai zol ani tlalar chin te ti hun kan lo thleng le ta a tun chu ma hian vanal za pi zera nam te le kelabiak veli te la sak moi tak tak kan ngai thau do na ama sa in vanal za pin chatuan ram ti la sakilau ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha van lal za pin chatuan ram ti la sak ani adoda chuan zera nam te ron zai anga ni hianin a hne ta ti ron sang ilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha zira nam te in a hne ta ti la sak ani tuna chuan kelal biak veli zai kan ngai thla ve thunga nga khlimin ka zai zel don ti hlarun sang

tuna kan ngai thak ta kha kelal biak velin limin ka zai zel don ti la sakani adu ta chuan vanal za pi zai ka lo ngai thalenga ni hianin rang ka chak mun ro pui ti la ron sang.

tuna kan ngai thak ta kha vanal za pi za ani ya hla ron sakha rang ka chak mun ro pui ti ani tuna chuan zira nam te alo zai le anga ani hian in nang le ke hi ti la ron sang

tunda kan ngai thak ta khazira nam de nang le ke hi ti la sakani ole tun trum la lar chin ti huna zai kan ngai thak nun ber turin kelal biak velin mangai na moi ti la sakilongai thlangu.

tuna kan ngai thak ta khase thlun branch wai me zai pol ten chu ra sangha vuak lan sagani apani na tan chuan saphet quarters wai me zai pol ten khonge inom ti an sakilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta ka lai pui tlang branch wai me zai pol ten sa um le ching al hlan sakani aduta chuan lunglon sub headquarters wai me zai pol te zai kan lo ngai thale anga ani hian in ebei zelang uti hlanon remang

kan he thlak ta kha laipui tlang bran shwai me zai pol ten sem sem dam dam ti hlan remani tuna chuan lunglon saphet kwa de swai me zai pol ten ka per khuang ti hlan remi lo ngai thlang u.

tuna kan ngai thlak ta ka lai pui tlang bran chuami zai pol ten to ni pui kan do dai ti hlan remania cho ti zong chu tun trum zai pol la rem huna set hlun bran chuami zai pol lunglon bran chuami sub headquarters zai pol le lai pui tlang bran chuami zai pol te la rem kan ngai thlak thei te ni ya akashwani aizol atanga pon chho ani hei akashwani aizol ani darli le chan ve leng zem la hun kan lo theng le ta a tun tuma hian le ramza vi henry le malsom le pc le rin lui te zai moi tak tak kan ngai tha ho do na kan hun te chen nan chuan lal ram zawin nang nen ti la sak ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha la ramza win nang nen ti la sakani kan la pani na tan chuan enchim lo vul moi te ti la henry lal mal so ma sak ilo ngai thang u

tu tai hlang ai hlak takha bet se bi an thokin ka sing khol di ti hla ani adon no kai hlang ai hlak ding chu hb loring ki man thokin don tam sui lungan leng ti hla lo engai thason jom no hma le te

tu ta hlangai lak ta kha sui lungan leng vong vong ti la lal than ku ain thok ani ei hrit tangin lal than ku ngi kang ling father ti a in lar em em pa kha ani le adon no kai hlangai lak ding chu limten darang eleng lai ni hai ti la lo engal san jam no nga lai te

tu tai hlangai hlak takha hlimten darang ei leng lai ni hai ti hla laldong kim le arul hai an ni a don no kai hlangai hlak ding chu kang pakhak sul ti hla bersebian tokin lohe ngai hla sunjam no hale te

tu tai hlangai hlak takha ka ngak sul ti hla bet se bian thok ani adon no kai hlangai hlak ding chu hb ring ki man thokin lungdi lungrun ti hla lawe ngai thasan jam no hngalai te

lung di lung run ti la hong sak tu hai kha hb larin kimi hai ne a don no ka hlangai thak ding cho mangai nun nem ti la lo engai thasun jam no ngale te

Hei, ya kasvani ai zol ani da rukle minute som ani a lung len hun kan lo thing ta tun ruma hi lan an koli pau tu le si van sa nga te jai kan ngai thadon ani lung ru ka min vei vero lan an koli pau tu sak ngai thang u

lungruga min vei veroti karna thak ta gron satu kha lalen koli pautu ani anema ana siwan sanga sak ngai thang u

nu in nau cho a siam do ni mo nau cho a shai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka kut sil zel tur ni ko chalawa wanga taksa in tuit lak cham lo nan awareness le jing pe pa thinang che ko chalaw laka ilo film the nan finally thiang nim na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thlengin nu nu te chau pela tuithiang him chau intir thin pa ka vaccine hun taka lak tir thinang che

0: tidam theilo shikpai turin hmanhlal su wandoi wang ain du khan sual wanga HIV AIDS kai antam jok ruilo la fim khurla HIV chu ama in omti ro singnun zin ko nga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni e
1: Hei hi Akashvani Aizolani, Zaipolarem hun. Kan mang do nang atung tuma hian, Central Coop Songster le, Bungkon Vengthar Kofran Zaipol te, nene trangin patien fakna la, kan ngay sa do nani. Amma sa in shingun kovel te, Central Coop Sak ngay tlang u.

Shingdun kovel di kanga chakta karun rim tu dika Central Corp songster di ani bungon vengtar kawchansai bol din kahim nakul pui di an rimi ngay chang u.

leng her moi ti kan ngai thak ta gron sa tu kha david al choi sanga dar long ani ole lalen kuri pau tu in len lai rual lo ti sa kan ngai thadon nga

nilaw arilito mga hindi len mori nitin nileng santi tarkan sa kanu

ka chan hi ti kan ngai thak tak ron sa tu kha DJ Lven hi mi ani ole magal em sai lovin ka di boi te ti sa kan ngai thado na nga he la ron thang tu de chuma moi te zo tlang lung le mi hian wala te nu pa air quarter chon pui pu chon te nu pa bung kon ba brigade sil din pui te u nau lung le zo tlang le vanal nge ni ral te salem veng aizol mi lo nga thakata na ro than saka zam te zuang tu yami hian a thopui te zong zong ta na ron than sak buka golden ni thuam pui ami hian michael lalma mi sang sangi ngura te lo nga thakata na ron thanga tin ma nei loi pu hian pahne mele ma fakate ta na ron than saka tin vikung te we sai zo mi hian zanin fm zo oi duty lalrin hlui mizo rj samuel varte english rj le lalmoi zoli hindi rj de tanron thansak bok ane kadi boite ingai thangu

0: tun chum chalai te huang a chuan lem chan ngai tha ho na kan nei nga hun lo mang tu tur te hi si rem sang le a chian te bung kon ai zolami te ani don ani an thu pui tur hi cham dil huai ti ani tuna ilo ngai thang u
1: Soi tha chuma lam ni in mon omate chan ho chu chamdi lama hoi ka thong turin an kala
2: e borok chu anom le mai khochin ka en khang ka te fu don ani ti ka seto a ni take mole ma se ka kal don khan ka chung te an lung oi lo na samaya kanu phei chuan lui lam reng reng hi angai ne lo na samai sia a phal lo ang reng via wa azia lo tak takani
3: chutiang chung te chuan enga tinge ilo kal du ni to sual te kan to kang tia lo oma lom le
1: wan in chu kai to ang u thla po kan la zo to e
2: iman mo ni kha han chu ha dam photila han in ti fai le te teila kan kai don nya ke chu ka re tram to khong e guest te kha kan phor to e noodles le cho kha yan chum phot mai te ang u
1: rin moi hi angoi thei rao mai ngai to deu te in em ni
4: nei lo fe sik no hi a che se me kanu khan in ten fe la chan chin lo sen ha lang che a ti sia kanu den sia te chu in sha te kha
1: eng sim ngai man voda ka ne sin ka phone na changa bia ki du em
2: let an hian puan in vel chu kan lo boi pu yang nang ni nula lam kha ne rong lo bolula ril ta po tram to lo mali
1: ni e rin moi lo ka ro lui swar lai ai hian alu le bin vel silila
4: ole
2: kho chu a thaviu don mo ka tia rin ai in thli tam jek mai a thavuk vuk reng maya let te lhau zong tak ani le ngal upaten khochin le nauchin na shiat lo an ti kha tak takana tiang ang bo ruwa ka te chuan adventure club ho po kan kem fu alom
1: oi karin ain lui vel he thuk dai mai nang ma chei nem ni i om khong e mi dang ho
2: muan omati hi an lo la let lo ani mel chin khan min ko thom ka sia min chang le to chuang si lawa
4: ôi rin nói nản rê tay mày
1: nha kha maria kể puin puan in hàn bòi pui vel chu ít nè số em kha ít thì giấu mày đôn alom
2: không nghe thấy ta alo lết tụi em ê in lâu lết để lo rin nói nhìn rê zê kha không nghe thấy ta chu in cắn lúa rừng ngắm một cái tia cái tai cái lát chuộc em mày cái tia kanom na lampan hian in thiar turin akala keila aman lo chungin choina turin changel na ka sa de katia ka kal thui de nge ni ka let le chua lom to silowa ka naw de ngia la alo le toin karinga ka ngai chan de lek nuwa kalo le san ta lom le

0: chu ti chu lo let ve le mayang in in zong kwal vel mai me an yang
1: lal le ta te chu ara vachal vak si lo wa siam she eng ma keng si lo tun la ya film khuria ngai to sia kan kal na kong po a she le to kherna chu wangin kan zong nge
2: oi bawra kan nam lo zo ve ke chu ka lau thong ringot zel hote moi erong chu I bol phat te ang khri le cham to raps
0: da kan ni do na ni to engi om jani tang le kahan en ve do nem ni le
2: achi nang moi nen cha lo om te chu tun la ya mi fai swal tak tak an tam to si a me che pa ni ringa ta ra ma om him lo
1: a lo le lo em ni kan chua ko vek to ko mu lo
2: in kol to shim shim em
3: ô ni chín nói chung in cổ cả tung trời trời à trang lệ not reachable anh tia à trang in switch off anh tia lối bốc xì uy cái rượu hỏi
1: linh là chú trang tổ mày xia à anh em mà tìm bình năng hey đàn ngã cháu anh ya lăng học phút thì là à chủ cho mà tôi đi cắn vá in cắn rong đôn ya
2: mình thì phô lộ mày hết ôi I vat thang re ve information mai ka puan tir che ka tum man che palom omiti nuam lo zo vek khong ei kal
4: I doi lutuk
1: karon zong che a khoi la mang ei kal da ya min ti mang man da lom le
4: I tel lo vin ka hoi ko thong ve lo ka khua chu an ti em kha tiang khan kom choi nei to hlam em ka re la tram to te mai ne
2: lei nang nang ma zongin kan phili manalom thil dang chu min vek to he hi re lo te nga ngai ni mai ai thei ranga nya
0: mon om nen in liam nu luk khan min lo ko le sim sim em in liam tang nu khan min ko thom ka sia
1: te na kan kal nal nal ri ruai lang to lo sim sim
4: ei zung zung ila zan themani mai in siam sok sok ila I ho tang u
0: deu thuta I man mo ma ma lo mo I thum lai cham tur kal kan ni kha I lau deu nge thil poi mo deu te in lama ti tur in a yem ni
4: a chu tiang lama ni lo ho phatila di kan ni mai hanin ei por peng pung ula
1: nia ho phatang u signal om thei si lo tiang rengot chuan ni thum han cham ngot po chi na chung ten min ngai to lu tukang
2: enge om zia le in ho the e
1: in vai tem lom ve in por man mo
4: por lu tuke selena na chok na khai keng tero tui nen kha mi lo pas lok mai
2: o looks o kha le
1: in khung jung jung te ang u kan ho don ta sa sa kho ti ma mu sha ma chang mung be vel po si langai lo wang politi na khung mia mia ro
2: ting e in man mo lom em em le min ti lau thong don na lo
4: motor chunga khan ka da nuol to han khung kim lo te kan nem ka ma nuam chi si lo wa a mala ma kan thu mai nge o
1: o han thu phot te a chor che de hi chu ke ma ka lo en felang thành hiệp bảo tế ôm lâu nan
3: thành hiệp ôm lâu cho anh cái xia cái anh phải vét tội em cần cái thấy rằng anh cái vong vong ngang ua
0: pro chú vẫn khẩn sắc em ngày tiếp bôi tiếp chảo đón nó
4: cần bền thủy tội tiểu
1: có chung cần lũ nà lo lôi xoay đón nhau
2: anh nghe ôm gì à
0: nị điệp bộ cần lật tội thưa thil om zia chu soi to teu in om dan hi thil dik lau chu om te ro
1: em pon ni se le ta te ngei kut kha a du ka vung luk bok si kan kal ma kha na om lo tro
4: e I lau mu e lo
3: oi enge om zia le in om dan hi mang in ti ang e mai cham di la kal in tia thakhat don kan soi ho to a zuan tu na kan kal ta cheng a hong u in ti le bok cha ke zu ka she thiam thut lo le ta

0: na ma se ko oi lawa he kan tong ta a atakin ui amak e he tiang te he ompo ka ring to lawa tu nang la ya ti chuan chan chin cha lo lu chang khan kha sang ti vel he ka oi tong ai lawa ma se lo omani hi
1: om te renge mule dik tak chuan mo mandewa khan kan chen ompa po he ein ok hluma ti chuan bang hi lo zu chhin an tia a zu dan tak pe chu kan mo na lu tuk tang chi khan a zu ta niang bang zu pe kha chuan anu khan zan lai vela ve en khanin a ri la lo ora ti vel ang khan a tha kha mo ni tu ui ka soi ngam to lo i tan char tak pa bang o i hei ka soi thiam lo a shom ani tak ka ra pe
2: ho pu so mai tong chai ti tu chuan vakal vat vatang u
1: apoi mi alo
2: in tong chai ti re la kan zia deu mai ang kan in tong chai ti zo kan in tha kwal mai don nya
1: oi ge zo ho no no me ni po ka du to mi alo ne o a chi don pun ka chelo tu ba ka ui he sik na lo um kan ui min lo ko le ni hi ui kan chang ha la nge o amang ang lu tu kang
0: ui ge po ka chung te ming ai ta don lu tu kan the na chang khan kala bele mia lawa message pun kala thun mia lawa ke phe chu he signal po kala nei the lo in tinge moni don ni we why talk
1: leta i om chu le nom lo vya em
2: nom lo ve tho e
1: oi dam do ina kan chang phat mai don u mon le ka she thiam to lo
2: a me pa ne a tlang val ne a dam do ina ta chuang kalem ngai na a in soi cheu to bo ka ka ngai thla char chara kan sei vele tonge helai munakalli keima ro chuania ain thla shun omang ren khop maya ma selangin kan kal chak lom boxia kal kha kan ti ta kha nia min burbun vek em big lawang chu mo ni ma sala in thla shun chu na du khop mai ha tiang borok te kan ton ta kha chuan nakin zela po kan kal lenga pathian zara tunia tom na tur ni lo sela tiro leta selena in lao ro pui mai sia a pathian zara engem kan te na ang rin tu kan nia tangwal nula kan ni theu to boka chu tiang lao ro po kan ni to mon le khami kan mu te kha chu lao om po ni mai the ni ma selang in kan tong trai anga pu so ma chu kan in tong trai ti ranga kan zia ve le vek mang pathian in ngam lo nei le ne
1: nie chuan a tom nan in i urat pui nang chung chai na in lo khar la motor chung kan chuk ma in chung chai na in khar la ti chuan pu so ma te in chu kan pan shim shim don nya
2: cho tia in ti tla te chuan kan chung chai nge in ma ngai tu lal pa kan pathian ke ni chian ho po cham dil tlo in e hun kan manga hei kan thil ton te i sia a engkim ti thei tu pathian kan nei cha nangin min ompuya har sanna lian tham em em tok lovin tun hun min suai thlenga hei dam takin khuate kan thlenga tuna hian pu so main tong trai tir turin kan kal don me ka even him nali kai suai na kan channa lom thu kan sile che chuan kan om dan le zel tura nang man min ompuila kan thil ton atang te hian ke mania in en fiana turte a om chuan ke mani thin lung chawa min siat ti la chutiang tur chuan i ko ta kan ron in hla ne e ke ma min suai na wang lom thu kan sila che i suwa ming in kan di le
3: tuna i lo ngai thang u tuna kan ngai thak tak kha cham dil huai ti si rem sang le a chian te lem chan ani chuti chung chu tun chum chalai te huang hun kan man ho thei te chu alo ni le ta tuna kan ngai thak tak kha si rem sang ale achiante bung kon veng aizolami ten cham dil huai ti lem an chanani ole tuna chuan ngai nun sangi khup tong in thiam tak maya chak kanuam ve e ti la chui lo ngai thang u

0: tuk sil chom fiki ngaya. Ngay nui.
1: Kasia kasia, ngupui chai ni don ngay don lau kate sa ni ka. Atum le ngay tuwala zong zong hi isha veka ni hi.
0: Anti teya.
1: Pel cha le felan tin rim ngay lau.
0: Lau ho fat la ni mai.
2: Nu, so ngay to em, kapao mem.
3: Oh, ito ipapo om, ibedumi.
2: Ay, nang malong ka biyag du, ilaw siya lang
3: ah. Intil nga.
2: Ah, hanwing chin la.
3: Nupuy na ibo kanila yung tumo.
2: Ah, di ba hanwing diktew?
3: Palay tiri dumi.
2: Na, nu, mong nahitsak to araw puy may siya.
3: Ani reng don sin, kantar taktak mahiyan tumute po kantsak alon.
2: At leng harto lawang in palde chuan.
3: Chu, boya, nupuyi nge na ni mo. Masay om na siya siya.
2: Oh, kanuhi si Ivan ngay tua kim chintak.
3: Ngay tua kim webo kang chu.
2: Kanu nge nge.
3: Chuan, inge isoy tu chu.
2: Nu, ilom don lutup.
4: Tunge, ibiya ka.
3: Boya na law ko lahi.
1: Nu, ka transfer order chua ka. Mizoram ako ang veto don. Jammu and Kashmir hi ka chua san veto don ni hi.
3: Oy, kalom lutup. Lalpa kalom eh.
1: Nu, kay po kalom lutup. Tsung kwa yung ganom thay don ta.
3: Boya pa. Boya pa. Boya an.
4: Dime. Tiyam tiyam zela.
3: Lokal nai te he. Boyan transfer niya.
1: Oh, kanu takhitsu. Kapay timang ang lutukang.
3: Boya Mizoram om to don.
4: Oh, avan lom om tak em. Ngay tu reng, rengin hun kan mga. Kantrong trai na te patien in min chan sakani hi.
3: Chuan, boya inti ngay lo ho don. Uy, kafahan lom tak.
1: Karle la ma niyang, ti fil tu niu na wala oma.
3: Kafahan lom tak, ipapo lom lutuk.
1: Nya, kumhe le chen nua ka lo ho ve thay don ta.
3: Patien in min ve nga. Dam takin ganin pukom don niya.
1: Niye, kanu, kapan niya han til chaptok kalaw ho lang sa'yo.
3: Angay reng-reng law. Til min tisak niyem to lutok. Nang makadam takin law ho la atok.
1: Don siyang eh, kapapo law silve la.
4: Asyavik to, kan maglil to lutok.
1: Oh, anipot uo.
3: Ole, anilipot le.
4: Nitra aronin herzog don ta. Kafapato o. Kavan lom tak em.
5: Colonel William, kum sari chung min ho na hian kan lom le mai. To na chuan Mizorama min nom san don to sia. Kan ui don le mai che.
1: Lieutenant, ke deu hian ka ngai don che u. In pum khan nai kan thok ho wa ram tan he ba ka thok ho na cha om lawang.
5: Colonel, salute. Chong to le.
1: Kalome, itan le katan ram tan kan thaw hau na hi ka shareng tawang. Naktuk mei anita, naktuk kom le le thay lau. Kum savi chung chua valva ma ka lau om ve tareng mei. Chan chin tam tak min na itira. Ram le nam tan, val be in. Nun na chan thay na mun lau om tak ka han chua san tu hi chu alom om viao na in. Heng hun har sa le kir khan tak tak te hi. In rem na le him na lut ziem in shi tir tu an ni si. Ngay chung zelin, kapiyan ka selin na kakirle doon ta, itan le katan. Kapiyan ka selin na angay kakirle doon ta.
3: Boya, duwang takay law ting thay chukavalom eh.
1: Ni eh, mani in ngaya, chung kuwen ka nom haule thay hiya van long om tak em.
4: Ni eh, chung kuwa kim takakan hanin mukom le thay hiya lom om le may, chota kan kil hau thay ah. Kan ti ti le thai hi lom om takani kan trong chai na chanin kum sari nuwa kanom ho thai ta hi pathian mal som na fekani e
1: ni e kapa he ba ka thamwan na hlim na le wal mon na hi om thai tak tak lo
4: ni e hanin ti fella station om na tura po an om felte te la chung ka pun na lam te po kan ngai to hawang chu khuwa kan tlai tak tak ma hian
1: ole kapa tlarai ka vam bulok te ang. Hello, kaduat, ilaw da mem.
0: Oh, da mem.

0: ilo theng twang mo
1: tluang ani me yangchu
0: ataka ka mu thei ta chu ka van lom em
1: kalo me thil kalo hon chenia
0: ni mo yes lo anila
1: vule apple nge me kha
0: ui ani tak tak kalo me o duat
1: ka thin lung nei tu ini ti en tir nan kha apple hi itan ka thiang hlim na le moina ka hlan ni ti en tir nan vu ki chain hi
0: ka fan lom tak lom nu tuk o
1: vu kha chu at takron hon chona tui vek dona ki chain ang zong kron ti tamai ni hi
0: ivan ngai to chuak cha em em ji adik vel vek eng kim hi
1: de ulwai che vur po atuya wal zel angin ke po i to na hi chang ka tuya wal zel chuani hi
0: se thei vel e
1: ka tluk zo chuang lo che
0: ti kha chuan thil pakhat cha ti angai ta in tiam na kha o
1: ke William Malson pluang a shan le hian Mizoram police tan vin om takin ka thok anga kalo tho to na le ton shiat te atangin kan ram ta na chatura chuan ka nun na nge po ka tha panga avin om le dik takin ka thok zelang
2: charge la ro le
1: ke William Malson pluang a shan le hian voini atangin Mizoram superintendent of police charge hi kala a avin om le dik takin kan ram kan nam tan ka thokang
2: ole ta hian san ro le heram dan in thuni na min pek angin Mizoram superintendent of police ni na kalana che dikna rinom na le hwai san na nen heram ta ni thok zelang ti hi karinga ram le nam mel ma do zel turin le thuruk le ven him na von him konga chataka thok turin du sak na kalana che sp Mizoram inita ti ka puang e
1: kalo mi sir
2: jahind
0: sp sir inge in hathar tur chu a ana
1: Did you care?
0: Anuam vel eh.
1: Over su oh.
0: Uniform tihi iin ne bigin kasya a.
1: Katan liyo liyo wa siyam tihi a anganya.
0: Anya lom, kamita tsuan ni moi ber, katsuang tse niya o.
1: Kalom eh, vun tay tsu oh, tsoy ba lay don ka?
0: Te reng may, katsak to lutuk, du ber tebula om baga tlak lil ganay linim, kan eche wang tsu.
1: An lo in bua sai na sa sia wait kan gain chau don ani hi
0: ron glai lo la o
1: ole ni phot le
0: oi helai bo rock thing thu nuam nu tuk hi
1: i om zon khoi mun po hi nuam vek zel mai
0: kan chen don to em
1: chen trap
0: a zo pi ga mo kan kal don
1: o so kan thleng ani mai
0: skywalk ka kalang o
1: Ole ituber
0: kan thing ta anuam do ne borak nom zia hi avot box si lo alum box si lo borak anuam tok chani hi
1: nie zanin hi thabia zana ni boxia ai jo so en detle sep sep mai
0: alaya son vokalang
1: ole
0: mi an ran kal ve box si lo are anuam e
1: kantan restaurant hi ka bukalom akhat e maya minti boy tuam lo se zadin hi kantan ne vose
0: oi angai lo sin ma se anuam e kalo me o
1: ke pole
0: oi william tinge chinchi su oi
1: clara he hu ne vai taklo hak to ka mai che a ka ni puin tu ka du che ka dam chung hun hlim taka min man pui tu ka du che min nei du ngem
0: kanayanche
1: kanin nei ma chu he zungbun hi min bun sakla kata ini ti lantir nan
0: klome amoi lutuk
1: ka mangai che
0: ke pun ka mangai che
1: he zungbun hi itan le kata na ni dam chu nga kong zo dun turin anom emo a she oma po o
0: ole kanei pe to lo che chung kwa ai zu mangai jok hanin ente zungol ve nu pui fanau te ring rap chi khong emin mangai na te kha
1: du tok te i pasal kan direng don tho thu kan tiam to ka he thei lo ti shiat vek kha
3: anu a pa du tok to ro
1: i nu vek hi lom a rak le chiam se la
0: in dang wang ani lo i zu in hi kan ning em ani
3: anu a pa du tok

0: tora u aninom.
1: Lui, kaduat, kamangay, ming pumpo ka kaupalaw, joy kami ba siyante?
2: Kasiyam vekto se, aday vekto ang iruilu tuka, in may siya tolaw ni ka.
1: Oh, soy da che, isoy lo, tenen tine ka siya tayang.
2: Vaay may may te.
0: Apa, in tolaw la, ano nanenen hawre nga, ano amlaw?
2: Uy, pa ah, anilaw, tauro!
0: No, tingin apa hiyat luka at haw tayo law re-re.
2: William, ito em. Haro, buhi ipute ka wakaw la, damdoin pan po yung ay. Uy, kadulaw.
3: Tingin ah, boya, tauro.
2: At so ay kamka at luto pa, ni kwa siya law zui ngal.
3: Zoo, in na sa dewa ni.
2: Tunlay zu, ahete de ureng.
4: Avan po itak em.
0: Apa, tauro.
2: Lalpa, min po'y siyam, te.
3: Motoro, lauteng. Damdoin pan po'y fatang.
1: Kung ikom.
2: Damdoin na.
0: Pa, ilaw harto ni mo. Ano te, apite le, apute ne, kanon po'y fekte. Min tilaw taong natukalong katiang kanon to suwa.
2: Ni ko siya lawin itlo ah, damdoin kan panpuy ngal siya lo, mintimang ang manlutok.
0: Apa, zuin to lawla, kantan le itan.
2: Uy, baite.
1: Adi ka loom baite, katito ang ahilawang.
5: Po William, doon ahen sinot hospital durt lang ngayong meka. Ilaw harto siya loom ang lemay.
1: Dinge ka po, inge ka din mun.
5: Ni ko siya lawin iyo ma, ahun taga damdoin anon tenpuy man siya. Iwan na ikop may.
2: Doktor, kan cha em, inge kan din mun.
5: A din mun diktak asya ti cha katia. Amay rosu, may tlak da nin lo tiyan ve tung ka ang ay doon ani.
2: Uy, ichong kam chuan min vati lao thong ve.
1: Soy da che, doktor.
5: Ole, kasoy chung hiswan ilay na nai tak tak chau ka kebin chung ahi anong se. Baka nang mapo hen bauruak imamo, kung ayin milaw chua san chen te u. William, soy top maila. Itin hiya rau baka, asong boka. Etiang hiyan koldan baka umlawa. Kan tlak loke moa nilaw chuan dam kotsua na chensi asang law leani. Baka ilawin en kol uluk vak launen tundin hun higan tling taani.
1: Avan po itak em, hun ka naitam to law mo.
5: Oh, William, investigation shang shang report atang alam dan chuan niya. Kan tlak ero chuan na chensi asang vedewa. Masa hari si asang leh dona sum leh pai teng poin insen kain hua mengai dona lawin gay tua donya.
2: Oi, kedua lo, ingtin gay ni teh.
5: Kekal potong eh, keront lo leh potong sewu lawin gay tua ula.
2: Ken lo meo doktor.
1: Ketiam lo, apa ni? Kesual tiin min voleta, kesum kuain min momosin, tafan poin tak em.
2: Tikan gay tua su. Kan chang tla nga nga, hetia umay tur chuan kan phal hlei nem che.
1: Kathiam lo vek ani min ngai dam ro. Sen sa wem kim a hap sa zong vekin.
2: Huna kal zela, ni po liam ve zela ma kan lak vata ngai.
1: In tan pur rik may kanita.
2: Tiang khan ngai tua to su, pathianin in en fia nan ni chalau te po a mang china. Athua kan muangin eng kim kan ta ani a. Kan ton tur po ama nen kan ma chon je lang
1: in tan pa cha ka va ni lo em
2: ila sha em
1: eng chu mo
2: inat na chu kanat na ilim chuan ka hlim kan ti chin kha
1: a ma lai thi la ni kha ka tan hian iwan hlut tak kan nei lawang che ti hi ka hlao ka har chuak lai hun hun nu nga chau ka har chuak ya poi lai ber chu ani
2: Itan le katan kan ti chin kha
1: katil thui ve thei to don silo
2: nilo tiang zong in an ngai to ngai lo kanin nei thu tiam ang khan anwa ma emmo a she oma po itan ko umzel don lungai su kan be ze lang
1: ni ve ose ma se
2: idam chuak le ngeyang itan le

Odi boi te di gan ngai thak ta gron sa tu kha Miriam vani thlu angai ani Gerald Thengli nan dilen moi ti asak ngai thang u.

Diren moi ti kan mai thak tak nus tu kha jail thing le la ani pc la leng zulin a choi don si lo ti asak ngai thak chen zamang u.

achoi don si lo ti kan lai thak tak ron sa tu kha pi si la leng zoli ani miriam ba nei thluang in ba sam leng si awi ti asak ngai thau.

mel manun rong ti rai thak tak ram sa tu kha pc lal eng zo ali ani ole chu de jong chu ton chum leng zem huna zai moi tak tak kan lai thak kho the te chu an lo ne le ta he hi akashwani ai zo la ni tu na hian sandar som le chan ve ni a vaina ta na kan hun te kan lo mong zo le ta a min nga tha tu jong jong te chunga lom thu kan soya nak tu ni som thum thole ni a kan hun voi khana chu jing nam dar nga le misum nga le panga kan tan lenga melunga thale thu donia program announcer he David Kania control room engineer duty chula rod zola ani ngai thatu jong jong te in zavain mangtha mutui vek ule jai hin